0: limo akibat ni. Yung payo kita kisang ni ko aga upahan sa umaubah maana kupi ko tabakuh di daka mga dodo sa yung mutil na ni ko na si mutil ni kini ko kuawa. Kuawa man ako nanyag daka.
1: Kuawa siya Allah makasinihan si ni ko ngentas ko nyajak kemiskinan siya Allah.
0: Iyo, ingo ako jamang pagi ni ko minjak pagi dan lupa sarapan pa jalamban kini makalepayan sa kadaka sa.
2: Ya Allah, kanamu uneh medina tanoyo demi memenuhi